0: Lulu ship che je de du ga.
1: Zhang sha yong ba.
0: Zhang le ro ge shi ti yi, zhang de yo shi. Di rang sang wei dian shi zhi bie.
1: Ha. Nie de no ya zhu jin zhi yi.
0: Nga wo ne yang chen ki, xiao se ge ha tu zu mei qie, de la gu gan de yao tu zu yu shi.
1: Ar ma di zang. Dei yong jie si sang zai qie ni, su su tu pshu le ya gu xia qi yu.
0: Di no yong ma shi, si sang si qie, sim lir le pe pi ne, nu shu nyong zhu zhu wo.
1: Zhang ge chen sui de gui, ka sang a ra ni, ka ba gie du, nian zhang la, ki wun zhi zhi na la, su su kyu tong zhi zhi yor lo pa ching de gui. Na su di, nga sir ki jie bai ma zai, qie pshi nga gu xia qie ni, nga mian bu yao ji gun zhe qie gu mian xin er xiu xiu qie san ge du yu ni lu si mi ga le ga le ge du ni di ga le yuan xie ji wen di er de yu ni tong tong mi man guo zhuo bu qie wu yu zang sheng ni ge yin xi ri bu zhen bo san qiu Shosei Rangge...
0: Jim Shirachung.
1: Yo, Tsumasa. Wei. Yong'a, gam kheshe shikuwa. Rangge tengchwa lakma changsilo a. Yong'a, Yong'a.
0: Nim dojo.
1: Tsumasa.
0: Shosei kenye pomdi nying jem shiduwa.
1: Hale, nye le roshi.
0: Mo rang rang gandok hapa shiduwa.
1: Yo, di ka su ria?
0: Shuo se ge ro qi ni pom zi yu, mo ran am ji ri la, ran shuo se ge ya ka ri yin a.
1: Ge bi di yong an zha lang da qu jie, qi le mo ran ma du mi du.
0: Ke si ran qi di ni de yuan zhang yin ping de shuo se ge da zi le mo du ge.
1: Yuan zhang la la, mo ran le xia le mang yu shi.
0: Se xie ge mo go. Ran qia ge yang suan zha mi xian ge ga bu qi ba, yang qia ya yuan ma qi, yang qia ya di. Mo ne qi de ni ran liu dong qi wo sam qu. Yin ran ge tu zu su yong gu yi si le zhan, ni gu de pi. Yin ran le mu su. Nian ga de qie zhong chang dao ka bu shi tong ge. Ran ge ka dian zhi ma ne tian ka qie qie zhong. Yin ran ran li ji qie pi. Ji su, nga guo gu chun chun dian zhe mei da. Ke si ran wo ne yong ping ni, nga ga zuo qin bu ke yong ming du. Yin ne ran mi xin da ni bo de da, tong duo mi de em ji ni bu san bu ko du. Qin ni ti wei chang bu yue wei chuan na chu ni. Ni sim ran wo ne mo ki duo su du.
1: Du de du ran ge nga zi du mei zuo sheng bi.
0: Jin zhe ran ma shi, po mo sa de mi xin la ya, ge bu qiu gu zhu guo qi du ma shi.
1: Bao xiao xue yin ge de bei.
0: Kiran ni zum du ma zun ni, ni da tu ya yo zhi bu?
1: Gyo zi na a, zuo di, ran ge ni da, nga tu na seng me zhu.
0: A?
1: Ki zi ta ga ding jia mo ran li yao si.
0: Ni ge zi ke ge?
1: Ran ge sang bu tse song.
0: Ri, ni mo ran li ya yao zhi si le pyu, ki zi mo ran ni zha ma yong ming na nga de yong ma zhi, tong do ran ge em ji tu lo kum de le tong ma zhi. Tukun le nyam tuyab duwa.
1: Nga yuwaan chung shu rash duke a. Nga shachu jaa tulo gom ranga tunyo ma shi.
0: Baki ma jita, nga nye doa yimdi ma jipsi la. Le goyo kar koyo mi ne nga luji xe tung ma ji.
1: Ke si, tinte yi na ranga nga zidung doa suyab cha. Nga yang ya randa, zumbi su niyong gurbe a.
0: Shuo se kya tu zu me wa. Zumbi rang yong a.
1: Nga kye lin shu. Rang da zum du yao ji zuo du xin
0: ke du

0: Donald tanto na zatang tuwe.
1: Kebi do, shunroku di na stos tanchu. Ine rangge, shu zangu ne nge chingsi ne shita trabe sura xa xa. Trabe kyu siya nangda mi do. Rangge shingma shi, di ni ka sawa rili na la ni shuo xe ni lam tanchu. Ni lam na la, nge ta ka ba chenpo shun xe, zatang to la kyu zhu ki. Shuko tabze ni se chu.
0: Rang ge xue ya da di zhi bie.
1: Ale.

0: ngangune kangu bingera sesho yomjob je thwale mebe surasto tiringune phayai kugo yawtin jelo ni gyurung shosha tiringdi jumde chek jeba zigure
1: jumde dam ni cheba zigyu shi tiring nim ji le rangge ne jidun ni jub shi thangku di chudang je wulu sikang chi ni bi di gyukju de ya ti shi gib shi da chung a
0: jibe tong tong ran jwa khri ni jub shosha
2: 여보게
0: 야, 좀 야. 뭐야?

0: yan xiak zhe qia zhe dui.
1: Kiran xiang cao duo.
0: Ka dui ne din zhe xi. Ta men xiak zhe di ne qie gu ki. Yan chim ne so ya zhe bi.
1: Kin zhe skin zhong.
0: Dui dui ma ju zhang ka xie qie bi. Ju yang xiak zhe qie min duo. Min ni su gui zhe ra qie bi na. Gan zu ne ga zu jiak jiak qie yu zhe.
1: Di gar su wo zhe.
0: Kar su wo zhe. Du xiang ju qi ju ya di, zhong jiao ju dan jian ye de ma shui, qi mi sui cha bu da xiang ju han ne ka zhe ju ji. Di ran le cai lan zhu de ju, cai wo mo ju da ji bu zhe ma. Qie zan ran ma jin qi mo ji qi ya, ka gu qie bu.
1: Gen la, nga dan de qi ran yin do, xiang ju han zhu ya ju bu ge le, lu yi bei de sim su. Ni le ka zhe jiang du ne zan tang zhe ma, de ma shi.
0: Shang-yi-na. Kar-chi-yu-ya.
1: Chi-chi-chi-gu-xin-gu-yu.
0: Ni-mu-chi-an-bi-ma-zai-guang-da-yi-jing. Shang-a-zhi-xu-ma-ri-ba.
1: Mang-zi-chi-an-chi, lak-bu-kwam-chu-ya-yi. Ke-si-chi-ya-chu-na.
0: Wana zuu di yaa jiaa si qiwa shi, di ne kali kali pul kuri da, shanga qi daan di ngui zi jiaa yuwe suru shidu.
1: Di... Oi...
0: Gyu, gyu maa nyi linga gyu da.
1: Les. Yo, ngay gyu maa sui siya bre, to shu a.
0: Mi di yi na. Ya wo qi jiang zhu ji, zhong jiao ju na, wo ne mi de la ta mo song. Nga ya wo ne ga le jia biak le yim zha.
2: Ah, ah, ah.

0: yung a yung.
1: Rage nga kritis bine di ba?
0: Da qian de ran le, tuam zhe piu yi.
1: Tuam zhe? Ge ke ge ren bu tang bu yu song jiu suk xia zhe ba.
0: Nye sim na li le la yu. Ji ding di to su ji ge zhen de ma qiu bi tuam zhe qi yi. Nga ge zhe piu nian yi ba.
1: Liao liao piu yi.
0: Dab dib jin zhe.
1: Dab dib qiu niao ma da. Xin qiu lie lu mie ba. Ran da mi sta ju xin yi su wo le.
0: Ran ge zha zha bu ding zu pi ji xi xin ge dong a.
1: Jiang zhou yi.
0: Ran ni jia zhen du yu bei. Dab yas, ni jie guang le wo ne chao wa ge, tan da jia song guo lian tong lie za. Gong zi nang le ke xia chang ma a jia ge gen qiu wo shi. Jie zang ai ni su ge bia yong a. Lo kho ma ni su ge me. Lo kho mo ko ran ni su ni mu ju le ge bia yong ma shi. Di ran ni de ge guo san qi.
1: Ni su ge de ge wa.
0: Nga ma er dai fu zhen ye de yi, ran ge guo bi mai dou deng yu bei.
2: Pi ge, pi de ju xi ge chi su da, qiu mo tong xi xi chang ba. Xin du ge zui zhang mo le ne bei, ta bei xin kan qi ji. Nga tong dou, tim chu zhang ni de yi.
1: Yong a, ni nim dou yong ko.
0: Qian de nga sen ni gong xi wa zhe yi, an ni nga ran ni ni me de qi shi qiu shi. Qian de nga zhe yi da.

0: ngaya amla shira chenchu. Konge nga sunbe ne sui ma kuchi. Tando jik mi tu. Deda, pike banji be gam sumdi kari ime shingi yube.
1: Mumbe kar sok chundari. Kebi yusdiri ba.
0: Banji be gam sumgu yiyungu shamo le. Gamu uwe chishu shidu.
1: Gamu namjari.
0: Amla ge nga. Gamu namjanda. Mumbe kar sumgi gidi. Kanyi li shiebe. Sartu namba jawe. Gyasi me do jabu chiyoshi. Gamu di. Chayibda. Wenda. Gyasi me do jabu shira yiza. Ani. Dei kya sai ge zhi suo shi. Ka suo di ki le. Dian ka mang gu qi, cha yu guo shi.
1: Wo ne xia yin de bu shi du.
0: Ma xiong di. Mi mu ku be ke le. Am la ge. Ma guo zhen

0: Kardi di nga rang chati chebi. Kabuchung e. Chungdi rang, xabu changa zhuri. Nga labda chunde nalum lopche, chibay po chang gondra la chu yigdam kanya che rang gu ding yu.
1: Chungdi, nye samba. Xaru bai da chabia yung gri sang gu yu. Yine, jang ya yu ring zha. Gang bu ting zhe chay gri sui sang gu zhe.
0: Rang taga zhubo. Lai khar chay ne jil samdang ma shi. Ting zang gabri gang gu nang du we.
1: Nam tib zhe chab dan du na sto sdang gi nam gyu nang da min du.
0: Da chay na, nganyam do xabru chitam na khan zhe do.
1: Ti rin nam shi ya gu du. Yong ah.

0: ran na bin ki mar ba
1: ke chi mari ti sha yang sa ge gi
0: chawa ge me be so shi du ni ne din de kan zhe xie bi ne
1: ti wen ne gua ta ji bu yu ti ren ka ra xie ne ni me gu le xie gi
0: an ni zhen du le shu qin ti mar ba
1: ti mari sim zhe ma xia ke chi mari

sang su zeng chu xiong che du yu de dam la tang na ze pin zui nuan zhe ngang ni dam le jie kha ma la cha chang bu xi chu yu da wa gu bian dang go ro tu zhe cui kang ma bo kong ge kha man dam ren zhe ba le kang dui tu nyong ru qie xin yue

Tukuro chongdar nani, jitze makyo na. Satyu sudung suysa tarbi ki, didang cuwe chula niti chi.

0: Saudi Arabia ke Saliya ter chi chhe chur kunin par ke ge ja thi ni ja ba tha ke bo khali di ke ji nam tha li ni jam ne tho lang long do chur sin ge ye me hu se chak chi ge thi nin gong mo jue bar sin na Saudi Arabia ke ye me la kha tho ne che gu che bar khun len lo chi chak chi zeng zo thi ge pu di tha mi mi nam chu je di li ya di mix tha thi sin Saudi Arabia ke a men tu num kum si ye bu ru yue be dik che la che gu che yu ri Saudi Arabia zuchi chebe ge ke mang bu nyam je ma ke ji chi jur gu ni jue bar sing na Saudi Arabia ka sun bung de ti nin to ring so hu se chak che ge li ya ti pin be pu di si ga yu bi ci ni shu nin Saudi Arabia ta a men Arab nyam je cho bin ge ke che so jia de a ri xiong ce kan ke dian jia ge nian de dang ne hu se chak che ta Saudi Arabia war dong du za chao du zhong nian yue bie wu xia se gui de yue bie a ri ji mang ge to sun qian bu qi gu ba ta tu dian nam chu pu cham jiao bu so ge ni cui le to nan xie gu chen gu qi yu bi ji ye ren qi tui ge ke dian jia wu yun lin kan ke chong yi li zhi yi ge ji ci ju gu nin ye ren ne pe dong qi ken ka dar gu de a ri tan chui me qi gu qia gen dun dun yue bie na Ari yiren le mibie mang tuen ta, yiren ge gyunor gagdom, tsoto zhu lam gagbo che ge gagge meba su gyo, cui yu chi ju yu bishi. Li zhi yi yi tadong, nyingdu cun je ge kipto mi dong gyu ji qing le, qi ting qi gyu chui ta jie mi jing, jie su chui ta ju min, ari ra lu yu chi ju yu bishi. Yiren ge chui bion, kalibob ge ji ci ni shu nin, yiren ge duen be chan gen ta, yiren mi mang ge kiwa le song gyob toba, ari ke ma lang ci, yiren ki chui mu qi si ge ma re chi ju yu bishi. Urusui ge songbu qi cai zhu gu nin, urusui meng bu ngi, du nian cai tang he po su su yu bie, chong mi du ne nga song yu qi jue bi shi. Urusui bun ri ge qi cai ni shu nin, urusui ge se, mi su huo chong kian tang, mi su huo nga di er ti nin, mi mi nam chui jib gui po ne, mi si mi chung wa ma si. Mi su huo du num zuo jiang su cha yang, dor gyun po yu qi jue yu bi shi. Qi cai zhu gu nin, yong ren ge sin zin zi lin si ji yi, gyang gyu cha jue le chul qin zhe di, urusui jib gui le ka di ju gyu yin xi jue bi shi. Sibin si shun ki sengyu mi ne ji cai jub gen yin ting gub. Piti xiu dar chim ge ki ne bui mi sir chi jik la lu yu bie gui jik si cai na gui jik qi mi to bar cun zham ta mi zhu lam to du gu chung yu ji ju yu bishi. Ting ge, sang gong jie yung.
1: Sang gong jie yung.